Na ya basi mibali oyo bayebi yo ndenge ya solo to boy basi ya bajamuskets ba mibali ba escro na monoko Yesu me via mabe to boy ya mona komo na Yesu zambe na zoko komande frère na nga soeur na ngai na maboko na yo na tiki vi na ye prière vi na ye meditation na maboko na yo o nyoso monguna salaka pour ayiba ngonga na ye ya losambo ayiba ngonga na ye ya meditation na ba distraction tozo kobuka ngo na bomoi na bango na kombo na Yesu tobuki nyonso ya pornographie ezala kote basi kote mibali na kombo na Yesu milimo nyonso eza kache derrière pornographie ezala homosexualité ya lesbinage oyo komi makasi omilie meme abana ya nzambe tozo kobuka ngo na kombo na Yesu nzambe sokola makanisi ya bana na yo sokola baservo na biso nyonso tofandi wana sokola sokola makanisi ya peuple na yo nzambe elongwala nyonso oyo bosoto oyo internet edetorie edetorie ebebisi na momo ya peuple bana na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu blocage nyonso monguna profitaki likolo ya bosoto oyo miso etalaki oyo matoi yokaki oyo maboko esimbaki na ngonga oyo eza kokweya na kombo na Yesu nzambe natiki misala bana na yo na maboko na yo kelasi ya bana na yo na maboko na yo baproje na bango na maboko na yo yo olobi wile bone la grâce bakompagnera tous les jours ezala ndenge wana na bomoi ya mboko moko ya peuple na yo nzambe tozo kobuka nyonso oyo monguna telemiseki peuple na yo nzambe tozo na ngonga oyo korenverse nyonso ya kindoki ezala na bafamile na biso na baeglise oyo tokendeke na bavoisin na kombo na Yesu baparola mabe nyonso oyo bato babimisa contre peuple na yo ezongela bango moko na kombo na Yesu nzambe tokumisi totiki butu na biso na maboko na yo kolamuka na biso lobi nyonso tokosala misala kelasi baacha nyonso badeplacement na maboko na yo yo olobi ntango oyo yo akolala pongi nde ekozala kitoko ekozala na bandoto kobanga te esala mabongo mpona moko moko na peuple na yo ezokolanda ngai yo olobi yo kobatela kokende na bango mpe kozonga na bango esala mabongo mpona moko moko ya peuple na yo ezokolanda ngai na maboko no nzambe totiki RDC tombola na mboka na biso congo bakambi oyo baza na susi ke mboka wana ekende liboso longola oyo nyonso ya miyibi oyo nyonso ya mabe oyo nyonso bazoteka mboka longola bango na tete ya mboka longola bango bisiki oyo bafandi totiki arme na biso na maboko na yo totiki bato nyonso baza kobundela mboka na biso na maboko na yo nzambe yo beta bapasteur nyonso ya miyibi bato oyo nyonso bazosangana na kombo na yo nzambe mpo yo olobi oyo kozwa kombo na yo ndeti bosoto okotika ye pamba te totiki bafamile na biso na maboko na yo yo ozala pole limiere na bafamile na biso nzambe batela moko moko na biso pambola moko moko entre biso na kombo kitoko ya Yesu Masiya tobondeli bongo amen bandeko nzambe apambola biso nyonso journée butu kitoko na bino tokutani prochainement mpo na ngonga oyo ya priere na kosala vraiment effort mpona kozala présent nzambe apambola biso.

ti posto, a tali uai na ti zoto, a ta somba zima roba, e co tene ma riposto na combo na yesu te, a ta satana na mapinga na inyo soba ye, va kuzunga zima, poi es va kanganguya na il velo, su co tene mi kati na combo na yesu, a ta ngomba ya mi kakata no tene mi, o koleka, su co moni no kola moya koleke zate, di makaka, o kokoma, su ki bebi tumba ya pomo ina ue, ne ki moto, Fungola ikuki ya kimya, ifanda na kiti ya ilikia, okolonga. Hallelujah.

0: bangate Maria, ozwingolo liboso na Nzambe, okozwa zemi pe okobota mwana mobali, okopesa ye kombo Yesu.
1: Ekosalema boni, naebi mobali te.
0: Molimo mosantu akokitela yo, yango wana mwana mosantu okobota, akobenga mwana ya Nzambe, bokonzi na ye ekosila te.
2: Sima Maria akei na mboka Yudea, epai ya ndeko na ye Elizabeth, ye mpe azali na zemi.
1: Elizabeth!
3: Maria! Ndeko Maria! Pambolami kati na basi nyonso, pe mwana kati na yo apambolami. Otango pesi ngai mbote, mwana kati na ngai, aningani na esengo.
1: Motema na ngai ekumisi mokonzi. Pe molimo na ngai esepeli na Nzambe mobikisi. Banda lelo bato bakobenga nga mwasi ya esengo.
4: Oyoka bato ya Nazareta, mokonzi Kaisala apesi mitindo, batanga motuya ya bato, na bamboka ya Galilea pe ya Yudea, bato yonso bakomisa nkombo. Moto na moto epai ye abotamaki.
2: Maria na Yosefu bakei Betleheme na Yudea kokomisa kombo na bango. Kasi esika ezalaki te na ndako ya bapaya, balali na ndako ya bibwele.

0: ezalaki na babateli ya mpate na butu kobatela mpate na bango. Angelo abimeli bango mpe nkembo na Nzambe engengeli bango.
1: Lelo na mboka na Dawidi mobikisi abotami ye Kristo mokonzi.
0: Babateli mpate bakei mbangu kotala mwana alalaki na elielo ya bibwele. Bazalaki bato ya liboso oyo bapanzaki sango ya mbotama ya mobikisi. Sima ya poso moko bakati mwana ngenga, bapesi ye nkombo Yesu. Yosefu na Maria bamemi ye na Yerusalemi bapambola ye na Nzambe. Simeona moto malamu mpe ya sembo azalaki na tempelo, molimo alakaki ye ete akokufa te kino amona Mesia.
2: Sikoyo, tika mosali na yo akufa na kimya ndenge olobelaki ngai. Po na moni mobikisi, Nzambe aponi mwana oyo. Nzambe apambola bino.
0: Wana basilisi kokokisa mibeko na Nzambe, balongwe Yerusalemi po na kozonga na Nazareta. Ekomaki Yesu na mibu zomi na mibale, bamemi ye na feti na Yerusalemi. Tango bazongaki, Yesu atikalaki na tempelo na Yerusalemi, baboti na ye bayebaki te. Bazongaki Yerusalemi koluka ye, sima ya mikolo misato bakuti ye na tempelo kati na batei pe bampaka.
3: Oyo mwana nani ndazali kotuna mituna boye?
4: Aoti Nazareta, tokanisi azongaki na biso, bolimbisa ye.
0: Banso bayokaki ye, bakamwaki mayele na ye.
5: Ah mwana na ngai, boni osali boye, toluki yo mingi ngai na tata na yo.
6: Pona nini boluki ngai, boyebi te ete nasengeli kosala mosala ya tata na ngai.
0: Yesu azongaki na bango na Nazaret, akolaki mpe azalaki mayele mingi, asepelisaki Nzambe mpe bato.

0: Mibuzo minamitano Tibera azali mokonzi, Ponce Pilato moyangeli ya Yudea, pe Herode mokonzi na Galilea. Ana na Kaifa banganga ya Nzambe, liloba ya Nzambe esakolamaki na Yohane na lisobe, atambolaki na Yordani kopesa libati ya kobongola motema pe kolimbisa masumu.
1: Kobongwana, kokima masumu, kobatisama pe Nzambe ya kolimbisa bino. Denge ekomama na mokanda ya mosakoli Isaya. Bongongo koganga kati na esobe. Bobongisa nzela pona mokonzi. Ezala malamu pe etenga mate. Mabulu ezipama. Ngomba nyoso elalisama. Nzela etenga ma esembolama. Bozi pa mapulu na nzela. Boye moto nyonso akomona lobiko na Nzambe.
2: Tosala nini?
3: Yebisa biso.
1: Boyoka ngai libota na nyoka.
4: Tosala nini?
5: Lakisa biso ndenge ya kosala.
1: Moto azalina lilamba mibale apesa moko na moninga. Oyo azangi. Pe oyo azali na bilei akaba yango.
4: Motei. Biso bafuti simpako. Tosala nini?
1: Kobakisa eloko te na oyo batindi bino.
2: Wana biso basoda. Olobi nini?
1: Kobotola biloko ya bato te pe bonyokola bango te. Bobukela bato makambo ya lokuta te, bosepela na lifuti na bino.
6: Yebisa biso, ozali Mesia.
1: Gai na batisi bino na mai, kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya nakoki te kofungola singa ya sapatu na ye. Ye nde akobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Akokabola mbuma na matiti, akobomba mbuma na kitunga na ye.

pe moliu mosanto akiteli Yesu na lolenge ya ebenga. Pe mongongo elobaki na likolo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo na sepeli na ye. Yesu azalaki na mibu 30 ntango abandaki mosala na ye. Utaki ye na Yordani atondi na molimo, molimo amemi ye na lisobe, kuna Satana ye komeka ye mikolo 40, na mikolo yango aleite.

0: Satana alobi na ye,
1: soki ozali mwana na Nzambe, lobani na libanga oyo ebongwa na lipa.
2: Ekomama, moto akobika kaka na lipa te kasi na liloba ya Nzambe.

0: Satana amemi ye likolo penza pe alakisi ye bokonzi ya mokili ya nse.
1: Nakopesa yo nguya pe bozwi na yango nyonso. Yango epesameli ngai pe nakopesa na moto oyo nalingi. Boye soki ofukameli ngai nyonso oyo ekokoma ya yo.
2: Ekomama okofukamela kaka Nzambe pe okosalela kaka ye.
0: Sima Satana amemi ye na Yerusalemi ati ye likolo ya tempelo.
1: Soki ozali mwana Nzambe mibwaka na se, po ekomama ete, Nzambe akotinda banzelu babatela yo, pe bakoyamba yo na maboko po lokolo na yo etuta libanga te.
2: Ekomama mpe, okomeka mokonzi Nzambe na yo te.

0: birthday.
1: Kolo ya sabata, yezu akoti na tempelo ndenge ya mesana. Asengi ye atanga mokanda ya mosakoli Yesaya.
2: Molimo ya mokonzi akiteli ngai aponi ngai namema sango malamu na babola atini ngai nabimisa bakangami nabikisa bato bakufa miso nasilisa pasi ya bato baniokwami mpe nasakola mbula oyo nzambe akomonisa ngolu na ye
3: alobi malamu.
2: Makomi oyo ekokisami lelo boyoki yango
4: ekokisami lelo
0: kaka mesia nde akoki kokokisa yango
4: ndenge nini tokoyeba
2: solo bokoloba na ngai lisese oyo monganga mibikisa mpe lisusu sala na mboka na yo makambo toyokaki osalaki na Kapenaum ya solo nalobi mosakoli bandimaka ye na mboka na ye te
1: na maloba oyo yezu amilakisi ete azali mesia moponami mpo na kobikisa bato bayuda bandimaki ye te balingaki kobwaka ye na nse ya ngomba kasi aleki kati na bango mpe akei na bongo akei na Kapernaum na mboka Galilea. Mboka mobimba ezalaki na se ya bokonzi ya Baroma mpe bato bazalaki kozela mesia aya kosikola bango na bowumbu
2: na yo
5: na yo mokonzi
2: Simoni na mata na bwato na yo
5: hey, mata
6: akotika biso
7: tika biso te
8: zala na biso
7: akote ya biso
2: mokolo moko bato mibale bazalaki kosambe moko mofalisayo mosusu mofuti mpako mofalisayo atelemaki mpe asambelaki boye e nzambe natondi yo mpo nazali lokola miyibi te bato mabe te to bato ya ekobo te natondi yo mpo nakokani na moto oyo te nakilaka mbala mibale na poso mpe napesaka ndambo na zomi kasi mofuti mpako atelemi pembeni aboyi kotala likolo amiyoki mawa mpe alobi nzambe eyokela ngai mawa ngai moto na masumu ya solo nalobi na bino moto oyo azongaki epai na ye alimbisami kasi mofalisai te mpo moto akomitombola bakokitisa ye oyo akomikitisa bakotombola ye kusa bwato na esika ya mozindo yo na baninga na yo bobwaka minyama na mai
5: o oh, motei tosali mingi butu mobimba mpe tozwi eloko te kasi ndenge otindi nakobwaka monyama zaki

0: longwa pene na ngai mokonzi. Nazali mosumuki.
1: Kobanga te. Po okomi moluki ya bato. Boya pe boyoka ngai. Molimo na bino ekobika. Boluka Yawe bobele ye tango azali pene pene. Motomboki pe moto ya makanisi mabe atika yango. Azongela Yawe akolimbisa ye. Pe akoyokela ye mawa. Bokozala na esengo pe bokotambwisa makati na kimia.
2: Azoya, Yewanda, Jalaye.
0: Yesu. Nabondeli yo bikisa mwana na ngai. Yokela ngai mawa akokufa azali mwana moke. Nabondeli yo motei.
3: Ndeko kanga motema.
0: Yesu
3: mwana kufi kotungisa ete.
1: Kobanga te. Dima kaka akobika. Kolela te. Mwana na yo akufite alali. Mwana. Telema.

0: pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofutisa mpaku.
0: Landa ngai.

0: esengona babola bokonzi na nzambe ezali ya bino esengona bato bazali na nzala mpo bakotonda esengona baleli mpo bakosepela esengona bino bakoyina bakoboya bakofinga mpe bakomona bino mabe mpo na ngai bosepela mpo na yango mpe bobina na esengo lifuti na bino ezali na likolo se bongo bankoko na bango baniokolaki basakoli
1: nyonso yango oyo
2: boni nyonso yango oyo
0: mawa na bino bato ya mbongo mpo bosui bomengo na bino
3: aboyi mbongo azali liboma
0: mawa na bino bozali koseka mpo bokomi tungisa mpe kolela mawa na bino bato bazali kolobela malamu kala mpe basalaki bongo na basakoli ya lokuta kasi mpo na bino boyoka ngai bolinga banguna na bino bozala malamu na bayi na bino bopambola bango bondela mpo na bato baniokolaka bino soki babeti yo mbata na litama pesa mpe mosusu soki akamati kazaka na yo tika ye akamata mpe simisi pesa na moto asengi yo soki moto azwi eloko na yo koluka te azongisa yango bosalela baninga oyo bolingi basalela bino soki bolingi se bato balingaka bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo soki bosalaka malamu bino na bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo
4: asimbi ye ndenge nini
3: alobeli ye nini
5: asepeli te
0: te bolinga banguna na bino bosalela bango malamu bokaba te mpo na litomba bongo bokozwa lifuta monene mpe bokokoma bana na nzambe mpo ye azali malamu epai ya bato nyonso botonda na bolamu ndenge nzambe atonda na boboto
6: yesu bikisa biso
0: bosambisa te mpo bosambisama te bokatela etumbu te mpe bakokatela bino te bolimbisaka bakolimbisa mpe bino
7: yesu lakisa biso nzela
0: bopesa mpe bokozwa bakopesa bino se ndenge bopesaka baninga mokufi miso akoki kotambusa mosusu te bakokweya banso na libulu mpo na nini omoni lititi na liso ya moninga na yo kasi nzete na liso na yo te
1: moteyi kamba biso
7: tosengeli na yo kolo esengo na mama oyo abotaki mpe amelisaki yo
0: esengo na bai bayokaka mpe batosaka liloba na nzambe
1: nalingi nasolola na ye
3: okanisi akoki kozala masiya
8: simoni mofalisai abengisi yesu na ndako na ye yesu akei epai na ye mpe baliaki elongo

0: soki moto oyo azali solo mosakoli nde ayebi mwasi oyo asimbi ye ete azali mwasi ya ndumba.
1: Simoni, nayebi ye. Nalingi nayebisa yo, bato mibale badefaki mbongo. Moko kama mitano, mosusu tuku mitano. Moko te akoki kofuta, alongoli bango nyongo yango. Nani akolinga ye mingi?
0: Ezali moto oyo azalaki na nyongo mingi.
1: Olobi malamu. Tala mwasi oyo. Nakoti na ndako na yo opesi ngai mai ya kosukola makolo te, asopeli ngai pisoli na makolo pe apangusi ngai na suki na ye. Oyambaki ngai te tango nayaki, kasi ye nde ayambi ngai na makolo. Opakoli ngai mafuta te, ye apakoli ngai malasi na makolo. Solo nayebisi bino, bolingo na ye elakisi ete masumu na ye elimbisami. Moto alimbisami moke, akolinga pe moke.

0: Yesu ozali mwana nzambe nini yona ngai nabondeli yo pesa ngai tumbu te
1: loba kombo na yo
0: tozali ebele tabondeli yo kobaka biso nagena te tinda biso tokota na bankulu wana
2: milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu
3: longwawa ozali mabe longwawa tika biso kimia longwa longwawa
4: akolanda yo epai nyonso tika nakende na yo
1: zonge epai na yo yebisa oyo nzambe asali

0: Bato balobaka nazali nani?
1: Basusu balobaka Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia. Pe basusu ozali moko kati na basakoli ya kala. Azongi na bomoi.
0: Bongo pona bino. Ngai nazali nani?
1: Ozali Masia.
0: Bolo bana moto te. Mwana na moto akonyoka ma bakoboya ye. Bakoboma ye. Sima ya mikolo misato nde akoseko.

0: Nani ya kulanda ngai?
1: Na kulanda yo motei. Kasi, tika na kende, kola kalibota na ngai.
0: Moto azali kosala elangatali na simabongi na miso na nzambe te. Moto alingi kolanda ngai amiboya ye moko. Ameme kulusu na ye alanda ngai. Oya bombi bo moina ye akobungisa yango. Kasi oya bungisi yango po na ngai, akobika. Litomba nini kozwa bozu ya mokili molimo ebunga. Soki moto ayoki ngai soni pe maloba na ngai, ngai pe nakoyoka ye soni tango na kozonga na nkembo na ngai. Na lokumu na tata pe na banjelu na ye. Solo na lobi na bino. Mingi na bino bakokufa te yambo bamona bokonzi na Nzambe.

0: Tango mose na Elia bakei, petelo alobi.
1: Motei. Ebongi malamu toza la awa. Totonga ema misato. Moko ya yo.
0: Wana ezala kie koloba.
1: Moko ya mose.
0: Lipata ebimi pe ezipi bango.
1: Moko ya Elia.
0: Babanga kimpe mongongo ebimaki na lipata. Ye azali mopona minangai, boyoka ye.
2: Mwana se moko na ngai bayeko liba bengani milimo kati na ye kasi bakoki te
3: bato ya kondima moke tango boyi nasengeli kozala na bino yaka na ye
2: Ah, babote za elisusu te. Kale longe komi kitoko.

0: Lakisa biso kobondela ndenge Yohana lakisaki bayekoli na ye.
1: Bobondela boye. Tata na biso ya likolo. Kombo na yo ekumisama. Bokondi na yo eya. Mokano na yo esalema na se lokola na likolo. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo. Limbisa mabe na biso. Lokola toko limbisa kabaninga. Batela biso kati na komekama. Bikisa biso na mabe. Bosenga pe bakopesa. Boluka pe bokozwa. Bobeta pe bakofungola bino. Po oyo akosenga akozwa. Oyo akoluka akomona. Pe bakofungola ekuke na oyo akobeta. Tata nani akoki kopesa mwana na ye? Nyoka soki asengi mbisi. Tonkoto soki asengi maki. Bato mabe bapesaka bana na bango biloko malamu. Boni tata na biso na likolo akopesa Moliyo Mosantu te na bato akosenga ye? Nalobi boye. Bomitungisa te na bomoi na bino na tina na bilei. Pe lisusu po na nzoto na bino soko bokolata nini. Po bomoi eleki bilei. Pe nzoto eleki bilamba. Botala bandeke. Babuka kate pe babomba kate. Kasi nzambe aleisaka bango. Kasi bino boleki bango na motuya. Nani kati na komitungisa na ye akobakisa mikolo na ye? Soki bokoka te na makao mike, pona nini komitungisa? Botala bokoli ya matiti oyo. Esalaka te pe etongaka te. Nalobi na bino na bozwi ya Salomo alataka koleka yango te. Soki nzambe azali kolatisa matiti esobe lobi ebwakami na moto, nzambe akozanga kolatisa bino? Bato na kondima moke.
0: Bakisa kondima na biso.
1: Soki kondima na bino ekokai na seneve, bokoloba na nzete, longwa awa pe kende na ebale, ekosalema bongo. Kama na masumu ekozanga te, kasi mawana oyo akoyeisa yango. Eleki malamu batia elibanga na kingo babwaka ye na mai po ete akweisa te moko na bilenge oyo. Bokondi na nzambe ekokani na nini? Ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki na elanga. Ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana.
2: Na sosoli kutu makambo alobi te.
3: Mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu?
1: Moto ya nzoto makasi alukaka monganga te, bobele mobeli. Nayaki mpo na bato malamu babongwana te, kasi mpo na bato mabe.
2: Loba na biso makambo kitoko ya bokondi na nzambe.
1: Banga te etonga moke, po tata sepeli kopesa bino bokondi. Tekisa nyonso ya bino pesa babola mbongo. Bozwa saki oyo ebebaka te, bobombisa bozwi na bino na likolo. Kuna ekobeba te. To moyibi akoki koyiba te. Pe mpese koki kobebisa te. Po epai bozwi ezali motema pe lokola. mwasi okangolami na bokono na yo.
2: Mama motei, pambolama, toku misanzambe. Mibuzo mina mwambe ya mpasi, nzambe ya bate la yo.
3: Mikolo motoba ezalipo na misala. Yaka kati na mikolo wana kuzalibiki, mokolo na sabata te.
1: Hey, bakosi, bofungola kampunda to ngombe na bino moko na sabata akomelisa yango maite. Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kangaki mibu zomi na mwambe. Eko kakita kangwa na sabata,

0: motei malamu. Nasala nini pona zwa bomo ya seko?
1: Nani malamu? Moko te azali malamu se nzambe. Oyebi mibeko. Kosala ekobo te. Koboma te. Kolobalitato lia lokuta te. Tosa tata pe mama na yo.
0: Kobanda bolenge na ngai na tosa ka mibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozina likolo. Sima yaka landangai.
0: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Mpunda koki koleka na lidusu ya tonga. Nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
2: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango.
0: Ekozala penza wapi bokonzi yango?
1: Bokonzi na nzambe ekomona na boye te. Pe moto te akoloba. Botala, yango kuna to yango oyo. Po ete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko amape aboyama na bato ya lelo.

0: Ezali pasi te te likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Toko yoka oyo bino boyoki nde bayoki te.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi nini? Botangaka nini?
1: Linga nkolo Nzambe na yo, na motema na yo, na bomoi na yo, na makasi nyonso, na makanisi nyonso. Mpende kona yo lokola yo moko.
0: Ya solo, sala bongo okobika.
2: Nani mozala ninangai?
3: Basodana te.
4: Bongo, kaisala?
0: Mokolo moko, moto moko azalaki kokende na Yeliko. Miyibi bakangiye. Balongolie bilamba, babetiye pe batikiye pene ya liwa. Nganga Nzambe moko aleki na nzela wana. Awa amoniye aleki na mopanzi mosusu. Ndenge moko pona mosali ya tempelo, amoniye aleki mosika. Kasi mosamalia moko akendaki mobembo na nzela wana akutiye. Tango amoniye ayokeliye mawa. Apusani pene na ye. Atiye mafuta na vino na bapota. Pe sima amemiye na punda kino na ndako ya bapaya po basalisa ye. Na tango apesi mbongo na kolo ndako alobi. Salisa ye malamu. Tango na kozonga na kofuta mbongo okobimisa po na ye. Nani kati na bango misatu azali mozalani ya moto babetaki?
5: Moto o ayokelaki ye mawa.
0: Kende sala bongo. Ha? Botika bana mike baye epai na ngai. Po bokonzi na Nzambe ezali ya bato lokola bango. Solo nalobi na bino. Oyo ayambi bokonzi na Nzambe lokola mwana mokete akokota te. Moto ayambi mwana moke ayambi ngai moko. Oyo ayambi ngai ayambi pe moto atindi ngai. Oyo azali moke nde mokolo na lola.

0: Yesu ya Nazareti azali kolekawa.
1: Na Dawidi yoke la ngai mawa
2: na sala nini pona yo
3: na lingi na mona lisusu
2: boye mona kondima na yo ebikisi yo
3: ah na moni Namoni lisusu Solo namoni
4: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi Bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
3: Asali solo mosako.
5: Otei, likisa ngai.
6: Kolo, kolo, likisa biso.
4: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mofutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
7: Botala, wana mofutisi mpako te.
2: Zakayo kita noki. Lelo na kozala na ndako na yo.
3: Epai na ngai?
7: Nani akoki kofanda epai na ye?
8: Bayebani ndenge nini?
3: Boyoka na kopesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki na ibaki moto moko na kozongisela ye mbala mine koleka oyo na zwaki
7: Nandimite, mufutisi mpako azongisa, nano esalamate.
2: Lobiko ekoti na ndako lelo, po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka. Toko kende Yerusalemi. Maloba ya basakoli ekokokisama mpona mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye. Bakoseka ye. Bakobeta pe bakobwakela ye soyi. Bakoboma ye. Sima mikolo misato. Akosekwa.
4: Yesu ayebaki ete akokufa mpona masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye, pe babengaki ye mokonzi.
7: Na yo batika makelele
2: na lobina yo soki bakofanda nye mabanga ekobanda kokanga nesengo
9: oui malamu
4: akomaki ye pene na Yerusalemi atali yango mpe aleli.
2: Soki penza oyebaki nzela ememaka na kimia, kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo bakozinga yo na makasi na bango, bakokwesa bitutu na yo mpe bakobebisa yo na lopango na yo, bakoboma bana na yo. Libanga moko te ekotikala likolo na mosusu mpo na ntango malamu oyebaki nzambe na yo te.
4: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze, kasi ndako ya Nzambe te.
2: Misato, mine, mitano, motoba, sambo, mwambi, mwa, zomina mwene, zomina mibale, zomina misato, zomina mine, zomina mitano, zomina motoba, zomina sambo, zomina mwambi, zomina likwa.

0: Bibi.
1: Bakonzi ya banganga nzambe bayinaki Yesu mpo bato bazalaki kobenga ye mokonzi.
2: Bato mingi baziye lokola mokonzi na bango.
3: Mokonzi? Mokonzi na babola miyibi pe bandumba. Tomona mingi baya bamimonisa bakende babosa na bango.
4: Bomi kosa te, bato mingi bazali kolanda ye pe kolinga ye. Pe bato bandimi ye.
2: Azali mokonzi? Tika na ebisa bino libela. Soki akosala lisusu mobulu, ezali bino nde na kolanda.
3: Alobi solo. Tango ya kotele melaye yangoyo.
1: Tango nyoso bakonzi ya banganga nzambe na bampaka ya lingomba bazalaki koloba mpona Yezu, lokumu na ye ezalaki se komata. Bango mpe bayinaki ye koleka. Na tempelo, mwasi moko apesaki mbongo mibale ya bibende.
5: Moke boye.
6: Pe ezali kutu ya bibende.
7: Nalobi na bino. Mwasi mobola oyo apesi mingi koleka. Po ba mosusu, bapesi oyo bazali na yango posa te. Kasi ye, na bobola na ye, apesi nyonso oyo atikalaki na yango.
4: Yebisa biso, ozali kosala boye po na nini? Nana tindi yo.
7: Ngai pe na kotuna bino. Yohana zwaki ndingisa ya kobatisa epai ya Nzambe to ya bato.
8: To ya nola nini?
4: Soki tolobi ya Nzambe, akoloba na biso ete, po nini boyokaki ete?
2: Kasi soki tolobi ya bato, mboka mobimba bakoboma biso. Po bayebi Yohana azali mosakoli.
4: Biso toyebi te nani atindaki ye.
7: Ngai pe na koloba te na nguya ya nani nasali makambo oyo. Moto moko alonaki elanga na ye ya vino. Apesi yango na bafuteli. Sima kei mobembo molai. Tango ya kobuka mbuma ekoki, atindi mosale pa ya bafuteli. Po ete bapesa ndambo ya ye. Bango bapeti ye bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosale mosusu. Bafuteli bapeti ye, bafingi ye pe bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosale ya misato. Bafuteli bazokisi ye pe babwaki ye. Mokole langa ya vino alobi. Nasala nini? Nakotinda mwana na ngai. Ye penza bakotosa ye. Kasi tango akomi na elanga bafuteli balobani. Oyo mwana ye pe mokitani. Toboma ye po tozwa elanga.
9: Loba lisusu.
7: Boye bamemi ye mosika. Pe babomi ye. Mokole langa kosala nini na bafuteli na ye? Akoya po na koboma bango pe kopeselanga na bato mosusu. Makomi oyo elakisi nini? Libango bato bamonaki ezanga tina. Yango nde simbi ndako. Moto akokweya likolo na yango akobukana. Soki yango ekweli moto, ekonika ye putulu.
3: Motei, toyebi olobaka pe oteyaka solo. Lisusu toyebi ete oponaka ponaka bilongi te, kasi olakisaka nzela ya Nzambe na solo. Yebisa biso, tosalaka mabe tango tofutaka mpaku na mokonzi Kaisala to te.
10: Kebe ezali motambu!
7: Lakisa ngai talanta. Elongi na kombo ezali awa ya nani?
0: Kaisala!
7: Bopesa na Kaisala! Oya Kaisala! Pe na Nzambe! Oya Nzambe!
10: Olingi penza koloba nini?
1: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimba kate. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya pasika.

Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo abimisaka vino boka mata pe boka bola yango po ete na komela lisusu vino te kino bokonzi na nzambe koya.

0: Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo apesaka bato mapa oyo nzoto na ngai nakabi mpo na bino bolia yango mpo bokanisa ngai makila ya boyokani ya sika esopani mpo na bino botala moto akokaba ngai azali na ngai na mesa mwana na moto akokufa ndenge nzambe akanaki kasi mawa na moto akoteka ye
1: ekosalema te ekosalema te soki moke te
2: loba kombo na ye
0: mokolo kati na bino azala leki mokonzi azala lokola mongamba mokolo nde nani oyo azali na mesa to oyo azali kosala boye te nazali mosali kati na bino bozalaki na mpiko kati na komekama na ngai yango napesi bino bokonzi lokola tata apesaki ngai mpo bolia mpe bomela na mesa na bokonzi na ngai mpe bofanda na bakiti kosambisa mabota na isaele
2: awa moto ateki yo te
0: simoni simoni yoka satana asengaki ameka bino akabola bino lokola moloni akabolaka mbuma na matiti nabondelaki mpo na kondima na yo simoni elemba te ntango okozonga epai na ngai lendisa bandeko na yo
2: nkolo ngai nandimi nakende boloko na yo mpe nakufa na yo
0: nalobi na yo soso ekolela te okowanga na ngai mbala misato e toyebi ngai te

0: Mokonzi, sala oyo ekoki penza na bolamu na yo kolo. Yo, olimbisaki batata na biso tango batosaki liloba na yo te. Yo, osilikelaki bango kasi obomaki bango te. Kasi mpo na bolingo mpe boyokani na yo epai na bango, olimbisaki bango, limbisa ngai.
1: Loba, nani abeti yo?
2: Sakola, nani akobeta yo?
3: Botika, botosa botika ye, bomema ye na likita.
1: Telema.
4: Banganga Nzambe bayangani, babandi kotuna Yesu mituna mpo na kosambisa ye.
5: Loba, yo ozali mesia?
6: Soki na lobi, bokondima ngai te. Soki na tuni bino, bokoyanola ngai te. Kasi mwana na moto akovanda na loboko ya mobali ya Nzambe Tata.
7: Yozali mwana Nzambe?
6: Bolobi yango.
1: Azima koki wapi?
2: Abongi na etumbu.
3: Biso nyonso awa toyoki maloba oyo alobi.
7: Tokomema ye epai ya Pilato.
3: Bokende.
4: Bamemi ye epai ya Pilato, moyangeli ya nkanda, oyo abo.

0: Misa bato mingi na ekulusu.
1: Boye kosala nini na tongo makasi boye? Tokangi moto oyo azali kokosa bato.
2: Apanzi biloko ya bato na wenze ya tempelo.
3: Etumbu na ye nini?
2: Azwa etumbu.
1: Na moni likambo na kopesela ye etumbu te.
4: Azali mokangami, apekisi bato bafuta mpaku. Alobi azali mesia, mokonzi.
1: Mokonzi? Yonde mokonzi ya bayuda.
5: Olobi yango.
2: Abandaki na Galilea sikoyo ayei awa.
1: Na Galilea? Azali moto ya Galilea? Boye, Elode akata makambo na ye. Azali naino na Yelusalemi. Mema ye na Elode.
6: Thank you.

0: soki ozali Messia. Mibikisa. Mpe bikisa biso.
1: Obanga Nzambe te. Azwi etumu moko na biso. Nzoka asali mabe te. Yesu kanisa ngai ntango kozonga na bokonzi na yo.
2: Solo na ebisi yo lelo kozala na paladiso na ngai.
3: Kobanda midi kino ngonga ya misato ya mpokwa, molili ekotaki na mokili mobimba. Tempelo epasukaki na katikati.

0: Yesu abimela ki ba yekoli mibale, bazonga ki na kolenga epai ya ba mosusu.
1: Mukonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Toyeba ki yete. Kuna nanzela.
3: Nango obuki lipa, toyeko yeba ye.
4: Nakamu ete, akende ki emausi.
5: Kimia izana bino. Bona nini kobanga? Peko umela na tembe kati na bino? Botala, makolope maboko, ezali yangai, bo simba pe bokoyeba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te. Ezali makambo na ebisaki bino uta ebandeli. Ete nyonso ekomama mpo na ngai na mibeko na basakoli pe nzembo esengeli ekokisama. Ekomama boye, mesi akonyokwama. Sima mikolo misato akosekwa. Pe na kombo na ye, bakote ya bikolo nyonso mbongwana pe bolimbisi ya masumu. Kobanda na Yelusalemi. Bino bozali batemwe. Na kotindela bino oyo tata alakaki. Bofanda na Yelusalemi. Kino nguye kokitela bino.

0: lilita ya mokonzi etikali pamba. Mikolo misato sima na liwa, Yesu azongi na bomoi. Azali na bomoi, alingi akota na bomoi na yo. Yesu alobi,
1: ngai nazaili sekwa pe bomoi, moto andimi ngai akobika, ata akufi.
0: Pene na mibu nkoto mibale eleka uta Yesu asekwa, azali na bomoi, pe na nguya koleka bato nyonso na mokili. Bato minene ya ntango ya kala bazalaki pe bazali lisusu te. Mikonzi, bato na bwana mpe minganga. Kasi Yesu azali na bomoi, akokani na moto te na mokili. Akokani na moto te na mbotama na ye. Biblia elobi, abotami na ngondo Maria. Bomoi na ye ekokani na bomoi na bato te, etonda na bikamwa. Bomoi na ye ezalaki mosanto, asalaki bikamwa mpe bilembo oyo moko te akokaki. Akokani na moto te na mateya na ye, ye apesaka bolingo, olimbisi mpe bomoi ya sika na bato bayambi ye na bomoi na bango. Epai nyonso asakolaki mateya na ye epesaki elikya, bomoi mpe bizaleli ya sika kati na bato. Akokani na moto te na liwa na ye. Mibu nkoto mibale Nzambe atindaki mwana na ye Yesu Kristo, elingi koloba, moponami na Nzambe po azala mbeka ya masumu ya bato nyonso. Akufaki mpo na yo. Akokani na moto te na lisekwa na ye. Sima ya mikolo misato likamwisi esalami, Yesu alongi liwa. Azongi na bomoi. Mbotama, bomoi, kufa, pe lisekwa na ye ezali mpenza kotalisa ete Yesu azali solo mwana na Nzambe. Mubikisi na bato nyonso. Azali na bomoi lelo, asepeli akota kati na bomoi na yo, alimbisa masumu na yo, pe apesa yo nguya ya bomoi malamu. Alobi,
1: boye epai na ngai bino bato bolembi na mikumba nakopemisa bino. Ngai nazali nzela, solo pe bomoi. Moko te akoki kokoma epai na Tata soki na nzela na ngai te.
0: Biblia elobi, banso basali masumu mpe bazangi nkembo na Nzambe. Lifuta ya masumu ezali liwa, ikabo yo fele Nzambe apesaka bomoi ya seko lisanga na Yesu Mokonzi. Liwa na ye ezalaki etumbu mpo na masumu na yo. Atelemi sikoyo mpo akota na bomoi na yo.
1: Natelemi na ekuke nazali kobeta, soki nani ayoki mongongo na ngai mpe afungoli na kokota.
0: Mpo na koyeba bolingo na bolimbisi na ye mpe ozwa bomoi ya seko, esengeli ondima Yesu lokola mbeka Nzambe andimi mpo na masumu na yo. Na nzela ya kondima, bengisa ye na bomoi na yo. Soki ezali bongo mposa ya motema na yo, yamba ye na bomoi na yo. Okoki kobondela boye, yoka nano libondeli yango. Kolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai. Nafungoli motema na ngai, nayambi yo lokola nkolo mpe mobikisi na ngai. Kamba bomoi na ngai ndenge yo olingi nazala. Amen. Soki losambo oyo esepelisi yo, okoki kosala yango sikoyo esika ozali liboso ya Nzambe. Bondela sima na ngai. Nkolo Yesu, nazali na mposa na yo. Natondi yo mpo okufelaki ngai.